0: Bikiri birenge byanje numuco umurikira mu nzira yanje Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti mukunzi wa radio agakiza ku isoko y'ukuri ndakuramukije. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data muremyi wacu, wowe wamutwitwararitse kandi ukatugirira neza iminsi yose, turagushimiye ko waduhaye impwemu y'ubugingo, tukaba tugihumeka kandi tukaba tugishobora kuvuga, tukaba tugishobora kugenda no kumva. Ibyo byose n'ibitangaza byawe ntuhabwe icyubahiro. Nta yindi Mana rero yigeze ikora ibitangaza nk'ibyo ukora, kandi nta yigeze ikora ibihambaye nkawe. Twifatanije n'ibyaremwe byo mu ijuru mu kuvuga ati uweru wera, ibihe byose ntuhabwe icyubahiro. None rero tugiye kwiga ijambo ryawe muri kino gitondo. Turagusabye kugira ngo urihezagire kandi urigire ryacu mu mitima yacu. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na gatanu. Indirimbo ya Mose bakize abansi. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uhoraho kuko ari we ntsinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Uhoraho ni inkomezi zanje, ni indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanje ndayishyira hejuru. Uhoraho ni ntore mu ntambara, Uhoraho ni ryo zina ryiwe. Imikogote ya Farawo n'ingabo ziwe yabinuze mu kiyaga. Abagabisha biwe b'intogwa badobeye mu kiyaga gitukura. Amazi yo mu idamba arabarengeye, barokeye ibwina nk'ibuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo, Uhoraho w'icyubahiro, kivuye mu bubasha. Ukuboko kwawe kw'iburyo, Uhoraho, kujanjaguye abamenja. Ubugabe bwawe buhambaye bwatumye utura hasi abakwinantajeko. Warekuye uburake bwawe, wabutongora. Warekuye uburake bwawe, bubatongora nk'ibishingwe. Gufuha kwa mu mazuru yawe kwarundanije amazi, imifunda yema nk'ikirundo. Ibyina muri nyina w'ikiyaga haravura. Umubisha yaravuze ati ndabakurikira, ndabashikire, ngabanganye iminyago, ndabimare kwishavu. Sokora inkota, mbaranduze ukuboko kwanje. Wahuhutishije umuyaga wawe, ikiyaga

ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Hallelujah. Yesa shimwe. Nika dushimire abantu bose bari hano muno mwanya kandi bumvise izimpanuro canke uko bibereye ko twambara kugira tugaragaze ubutumwa canke ico twahamagariwe. Rero icigwa ca kano gatondo kirangiriye ngaha murasabwe kwama mwiteguye kumviriza ibikurikira. Yesu abahezagira.

Yesa shimwe kandi reka dutore bibiliya zacu twugurure mu baheburayo gitabo cy'abaheburayo ni gice ni cya gatanu turasoma umurongo wa 14 abaheburayo igice cya gatanu turasoma umurongo wa 14 dusomere hamwe nico gituma bivugwa ngwikangure we usinziriye uzuke uve mu bapfuye Kristo arakumurikira dusubiremwo nico gituma bivugwa ngwikangure wewe usinziriye mwihangane gato turabe mu baheburayo twari twaravye mu banyefeso mutwihanganire harasa

Unkundire twongere turamukanye shengero y'Imana. Imana ihezegere ibiganza byanyu. Ndanejerejwe cyane n'ukuntu mwahwekereye igihe hari ko haravuga ubutumwa bwiza. Je nakozwe ko kandi hariho ikirenga kimwe numvise nungutse. Ndabikwipfurije nawe ko yisiguro yoba yagize icyo ishimangiye muri wewe. Yakoze wakoze cyane ku butumwa dushikirize, Imana iguhezagire.

0: Samirana nushike kure radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ijwi cyawe riraguruka rikirura bari mu birere bine by'igihugu. Mu buraruko urasamirana mu bumanuko kabamara amazindu ukabereka iremezo ry'ubutumwa bwiza. Mu buseruko urasirimutse kukuri kusanganya imitima yari ishashaye ukuri. Mu burengero niho uremeye nk'isoko yiduguye. Erega uraduka bya bisotsi byahehe ugahehama ugahumekera inyabiharage. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye mabaye insanga yurasamirana nayikupani bagumiza kwijana na rimwe n'ibicumunani. Kumasanganzira ya Kirundo na Muyinga na Ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nzimbira igisagara mu cyankuzo mu micungararo y'Imurore. Nirorera nkuremeje kwijana na rimwe n'ibicumunani. Nza numva ngo
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongire ndatahi mutambu nsanga ni uta kuko nawo antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri Kayanza naho haba mu modoka kugumiza y'umudiho. Nari ingezi musemanza numvura semereye ngo

Nuko rero kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndabamenyeshe ko tugeze igihe cy'isaha 9 zirenga 2:28 hano muri studio zacu. Ubwo rero turacabandanya n'ibiganiro byacu, nari nabibabwiye yuko igihe cy'isaha 9 n'igice mu cyamukurikirana ikiganiro cy'abatonzi z'abana. Ariko rero icyo kiganiro uyu munsi nticyashoboye kubonekana, niyo mpamvu rero kano kanya kuva igihe cy'isaha 9:33 gushika isaha 10:33 cyama akanya kubateramanye natwe muri kano kanya, mu ntumbero yo kuba turanegeranwa namwe na kamesaje gato gusa undungikira Sabakaririmbo muri ubwo buryo, hanyuma dushikare kunezerano namwe abateramanye natwe kunsamiriza gatiti. Mu ntumbero rero yo gukoresha uwo mwanya neza kugira ngo ibintu bishikare kugenda bimeze neza cyane rwose, akanya ni rwawe na nimero ni ka kandi nyene 62 ubusa 6666 niyo nimero rero camandika ko ubutumwa bugu usabe akaririmbo mwifuza muri kurindira yuko iyo minota yagenewe ikiganiro ishobora kurangira. Nuko rero ikaze ni gwanyu turacyari kumwe namwe gushika igihe cy'isaha 1:00 n'igice.

Dushimire cyane abizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi. Nino ngaha duce turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi cya muntahirize. Ikiganiro cyadushikanye mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukiranyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndabamenyesha rero ko igice gikurikira tuzogikurikirana ubutaha abatahije ababo batashoboye

0: cyacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je uvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
1: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uziriko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rekirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
1: Ongera kuti cyane gose nyene
2: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
1: Jewe ibyo nabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza muri sabato ya kane ya buri kwezi.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo gupfa n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa mari
0: mbega waruzi ukuntu matayo na mariya bobo bikundana
3: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo agakiza ku isoko y'ukuri.

cyari ikiganiro umugenzi n'ikindi mutegurwa mugashikizwa na hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri turabasezeye naho ubutaha.